lo yu gyarab le shido yungi yu pimi nam chansa gyab je kangbe chimang shi na la mi de mi che lakjo kye gwa pa le chejo tan yu gyu ki rawang me pa yang yungi yu dende lam lu mi nyomba lakta mayong wa tang kago che chijo kago che chilo chidong gubya dunju tegu nyamde gyacho ge pime la menbe tojo timlu sidu sheba yang shayu tujo de yulong kashe na la pime namne putu mitu ge pa chebe gwechuk du chota pecho pa tang putu par loi par gyang rangme tar juk ma ju khen nam la len cha chakbo teb yo ba yin nyo dun tei rang to gya ju chu chu chi chi lo chik dong gu gya gya ju khen a hang shak yu chu chu di pime ki du dun hang pendo yung gi yu cham li meri ka she ki lam lu nyen ba pe na bak ma sung we ngwa la no ge pe che gu dun Dunpa tar duk matub che pome pame pomo pamar dun matupa tang kapwe dungam chewe kimjang la pomo pakma che kyan tandu nuke gowe kundu dunpa pome pame duk matub che pomo lusem niki tone nacho chime tene tama pomo de supa yang na pomo rani rangsai gyaba dunu gyaba suk yungi yu tega nangshin lo na malunpe pomo mangpo chinti che ne shangang na la chetar che de pime tongdang mangpo miche yuruk tongdang tang tongshin yu ba de yang gyakab mangpo nang gomsu gi lakta wangi duwa mi tuptang tang chewe na jo mungu gi yue pime gi lusem gi kange chowe gyugen ne chijo gi rikshu ngenpa tang gomsu teta inpa de konjo rangi lene su zinyam gi simnyel tang kadu yung jing geba cho rangi gi wangcha wangche le debe gwenne pime la nyanu cheshin yu le ne ki koyu nang ki pime cho nechal che yu kalen suk laptop ki yu ju ki le du dunshin yu kele ma chebe pime cho ngone shina le ne yubatan Tana lene shuwa suk yungi yu nyewe nang pime mangpo nyamrub ki ngogel suk chepe gyakab mangpo timtok tu kwenje nidang tetik shik tepe che yubade pime mangpo shik rangi ki pamata shenchok ham gatu Sok, nödu og shu gu chungwa ham yang na rangi ki chudo kanyel tang koyu ki dugen og chewa del shu gu bhang yona shen garo tuncho ki chongle gyulam su gyune rangi la Locham we garo tuncho redun su ki lamne mencho ki nesu lunghang yoba gyuchen la tenne. Rangi ki lakhe suk cheto ki miyong ta lu chungi lega nam midu shindu chegu chungwa yin deta mechong ne gyakab mangwe timgeldu zimbe rangi netang deta la tarham rangshu